0: Wanji, Kalsala,
1: Papa,
0: Wanji,
1: Wevalo tuweleza.
0: Uwenewe wale kujibabu.
1: Unabuta deva flana ni kusinzela cheri vuda wa chiba itauni kansu district ya yena mtuma.
0: Bona ni msanifoku izo mwana weka.
1: Baba zida chama nino wabule nsonga ya angezena tia ukane na mukaire wa angavu wa kupolo hey. Wenka nyavana.
0: Hey.
1: Uli au ulizi sabu soga loyo.
0: Hey.
1: Bambi ya yopolo gulamu. Bajiwe kwevise la bajanu mirwa.
0: Baye.
1: Bajanu mirwa ino. Ine miru ndi donalila suga yango tuwelezi.
0: Kani. Abe chibale mbende ino. Hey. Isiko kansala chibale Wanji
2: Aramokoro
0: Wanji baba
2: Nempulira isiko nempulira muyinda
0: Hey
2: Nempulira kawanguzi nempulira batisambira
0: Nabongo ba nabongo
2: Bona bona mpulira bulungira era mpulira mwedembe ya mane
0: Ba nandi
2: Botana
0: sa sa
2: ba ba ba ba ba ba
0: ba kairu ba kairu
2: bona bona ife tubenda ino
0: amina
2: era tusaba okubanga bwogereza obulungi era yongere bwe yongere
0: eh
2: tabira ibikisamira okubwe bukona
0: abe bukona bankoti bako.

0: Ntambo Gwesigwa, mbenga ninze chairmani owakakiiko ako, ebbanga lino tusobola okuba nti tulondoola ssente dzaffe enguudo we dijja, tulondoola enguudo dzaffe badirimye batya, tusobozese gavumenti okutuukiriza ebigendererwa by'ekimu ku kyo nekyo eky'okulongoosa enguudo abantu babe nga basobola okubisa byamaguzi bituuke mu katale mu biseera ate nga bikaali birungi. Nenda kubiriza abantu baife mu disitulikiti y'eneneena nga nombuli n'abayi wange Ebunya South Yemba nti enguudo dino dzaffe musobole nga okuripootinga gye tuli awali enguudo embi eno tusobole okutamu mu nkola okutereza enguudo edo nate tusobole okunootinga enguudo edo we diri kijja kutuyamba okwongera okukuuma omutindo gwaffe ogw'enguudo n'okulirabirira.
1: Isenkulu wa disitulikiti edinda y'omukyalo ono nga ni Moses Batwale yeekaza ku erya buludooza ava kutisatisa okufafagana n'abakozi ba gavumenti okusingira abateesa amateeka mu nkola ba enforcement abagufiira omuzzo gw'okugyamu esonga bamene abayumba obw'abantu nga bakoba nti obuyumba buno bwazimbibwa mu bifo bikyamu. Ono nno okwogera ebigambo bino nga n'omulizi omukulu mu kuwerekera abaire Isenkulu w'ekyalo ekya Bukolobooza mu Town Council y'e Buyengo Nabbongo Moses gw'obazisa olunaku olw'eggulo. Moses Batwala akoba nti oba wetegereza obulungi sabiti eyeewaire mu Town Council y'e Buyengo ab'enforcement bano nkani abagemesa amateeka baidde bamena obuyumba bw'abantu aye nga bwetegereza obulungi obuyumba obwo bwazimbwa mako matuufu era buli mu bifo bituufu. Mutyakobe nti singa nga banerayo okumena ennyumba y'omuntu na yona aidda kufafagana n'abantu abo paka ku Town Clerk waibwe abatwala.
2: Nawulire nga waabaire toli nga baidde bakosa kaloka okukamena nenda abakozi obalabule omukozi atajirira ku kyoli mukoba kuba niimwe ninze otulonde bwaba na butiba bano basirawo nife abantu babakuna balabule omuntu anayeyo okwemoolera muno nayidda noomena ennumba y'omuntu oba nayidda nosaawa embere y'omuntu mumpeereze mubatiikule. Aye bikosa ife nja kwogerangayo muli nga muli baniifu kumbe nga waliwo kye baabakoza ki kye baabakoza muntu mala akuyibira yakukoba ati wano tibaamine ennumba ya muntu.
1: Era ku lumbe lino Moses Batwale w'asinziire yaba ng'ayongera okutegeeza abantu b'e Buyenge eyo nga disitulikiti edinabwe yafuniyo Muzira Kisa ali gy'okubazimbira maternity ward ekifo ekizaalibwamu ku iddwaliro ekkulu eryaganibwa e Buwenge. Onaakubiriza bamaama abali amabunda okujja mu iddwaliro eryo okuzaalira eyo singa nga lina baliwaire.
2: Tufunyayo abasa kisa tulikwenatandika mwezi kuyidda tukyazimba ward eba ey'omulembe abakyala abazaala wabajoba n'ebitanda bye era kalibale baatukoba ati kali nibakyatuzimbirayo n'ebisenge ebindi biti kyemweta private oba grade ebisenge bibiri nga bye bya sente aye bire bya bwerere bine bibiri nga iwe toyenda kuba n'abantu abandi oyenda wenka mu kasenge bakyatuzimbira bitya bena nyuma abakyala baife bawona okuba mumpewo nenda okwebaza gavumenti nti n'ekinaabiro abatoleeti abaami n'abakyala bale bakyamulalalaawo nekiyinza oleeta obuzibu esaawa eno gavumenti yatuwaira sente tuzimbe toleeti z'ennungi abedde omulembe tuzimbe n'ebinaabiro era kontrakiti omulimu ali kukola ki
1: Buti nakulembera mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Nabbongo Moses n'isaba diikoni w'obudiikoni bw'emuguluka eyo Venerable Reverend Canon Michael Jackson Kintu anagira maiso okubanga yewembye abantu okola ebintu ebirungi byonka ebijja mu maiso okuboneka nti baweesa ekitiibwa mu maiso g'omutonzi waife Sematimba Clovis waife n'abaire ebuuyi eyo.
3: Ekitomudanza kuliigirira ino kukigemagogema ati kino kyaboosaere yakola atya nga tadanga sino syakwire yakola atya yasuula ere iwoliki ngaabaaga ekiyinza wekiryyalingaku ati yakyusaku yaka ati ndowooza kino kikali kiki iwoliki aye mwidukire ekyakatimba nze nabonaku abavubisanga kokota owakokota n'amakereko nagakola gatya aye ebyo byamukubi n'amakonvu gona gakola gatya kale ate yebayo n'omusoka ogwesiriikiriza omwo gona gukola gutya aye Owenu mambo byati no mulango kona kubaye bakusikira. Ayo omuntu biye cyari kwenda ki?
1: Oluna kwa lero Uganda yegese kunsena yono okubanga ifumintiriza kuluna ku olwa bantu abo lususu olweru. Oluna kuno lifumintizi bwaku bulina kudamu mwezi nga 13 omwezi ogwo mukaga buli mwaka ogubitawo. Tuwagere mu kunatwala ensonga eda abantu abali ku obukosefu mu district ya Iganga. Ononga ni mpia Steven ajira mwezi okubanga atukobeire ebisinga we byamakulu kuluna kuluno olwa bantu abo lususu olweru.
4: Oruna kuluno tulukuza lwakumana ebirungi byetutuseeku ng'abantu abalina olususu olweru twamana na biki ebiri tulemesa okutuukiriza byetwetaaga mu mulamu waffe obwa bulido. So nkubiriza abantu abaliko olususu olweru okuba nti beetanira olunaku luno. Olunaku luno tubaaku n'ebyokwega bingi ng'abandi balowooza nti awo omuntu oba aliko olususu olweru tukalina endowooza eye era nti bano basalibwa olw'okwenda obugayiga. Abandi basuubira nti omuntu omu olweru gafwa bulabubule. So olunaku luno tuba n'ebintu bingi byetwega ensi yona yona byetwega okutegeera ngeri ki yetusobola ogemaganamu n'abantu abaliko olususu olweru.
1: Butini okudaguza olunaku luno wano mu Busoga emikolo emikulu girijja kuba mu disitulikiti y'e Kamuli ku kitebe kya disitulikiti eyo. Twogeremu ku n'atwala ebyemirimu mu kibiina ekyobwana teewa ekitaba abakyala b'olususu olweru ki Women with Albinism ononga ni Kagwa Hajira havo kusima inabatandika wo oruna kuluno.
5: Tutusa okusima abazungu abati amaneva bonanti. Abo olususu olweru balike babolebwa. Mene naye ne basalawo ne batuwa oruna kuluno. Ntibuli gwa mukaganga 13. Tulina okutyama twamanisa abantu obwo olususu olweru niki n'ebizibu byetuli bitamu n'okufuna obuyambi okuva bekigemako. Ntusa omulanga okusima abasnupa abasoboyire okutegeka omujaguzo guno. Ekamuli tusobola okuba Kamuli mboma ground nga tukobera abantu n'okusanukira awalala okuba manisa nti abo olususu olweru tuliyo nti era tuli bantu tusobola okukola nga abandi bona bona mwide tusanukire walala ndi kubira omulanga abalususu olweru bona bona bona yabali tujye Kamuli tusobola okujja kugeza awalala n'okobera bekigemako nti tulina ebizibu byetwenda bakoleki basobola okututaasa twena tusobola okubaawo nga twenigira mu mirimo ejiba mu bitundu.
1: Hatu wali nsonge debio kwemba mmasomero mu district ye Kalireyo ononga ni Godfrey na Wiso. Avire ya lagoba inamivu ngaliko banti ente kateke do kwemba noko lemiza nejindi. Doenzo kweta koka cultural activities mu masomero ge Kalireyo bilikuwe yongero kendera. Ononga limumbozi na waife mu district ye Kaliro. Akoba nti masomero ageira nsonge do kwemba noko lemiza nejenda ulo. Bachi tuwalange chintu echikulu mkasera kano. Ekitaka alowooze bwako onaakoba nti kino kyabula beino era n'akaseera amasomero okwiramu okola ebyo ebyakolebwangeira ku nsonga edd'okwemba kwotaire okola katemba n'ebisigaire.
6: Aye ng'anjirira okukwemba nsonga esooka abakulu abatwala amasomero oba ba stakeholders mu by'okusoma abasinga obungi endowooza yaabo okubyo kwemba yakendeire era ngo twalire munabazaire nga balohoze anti omwana wa yaba mukwemba akiza kumumalamu amagezi ti yakole kusa kubanga ali kwenyigiro mu byemizanyo ikye nkoba nti iyo nsonga tinjikizagania nayo n'abasomesa bayisu bona bahoiserie emoral okutraininga amasomero ero yagana anti abasomesa bangi bayizire hano omuwaka shop ayero luirayo nibabanga tibasobola kuteeka mu nkola ebyo bye bamalira okusomya saano amagezi ge tubahaire. Nsonga gendi nti abantu bali n'endowooza ya nti okwemba kuli expensive kuteka tukobe okugulanga musical instruments okugula costumes n'abandi okuhayaringa abantu abayiza okutraininga.

0: kubanga ebintu bichuka ekisera ekindi lero wandiba wano ido waba mubugereza obundi kyetuva tiki bakirungi okwebisa bubi kubana ife kubanga tulina obugereza bwetulimu iwakola omulimu nadala mubyaniki wakola omulimu gwa Katonda wetaze oyanirizenga abantu bona bona nga mutimoseo wetukoba nti abawereza titulina abanaika byo titulina kweta mwa titulina kugoba bantu ba Katonda tubawulirizenga kubanga eri abantu ngabo balwaire ba mitima nga bameneka emitima betaaga omuntu oba budabuda n'omukobera ekituufu alyoke aire kumulamwa tiki kalamu nadala okusalira banaifu omusango ekyawandiikibwa wano kitukobye obutajiira ku kyabantu bangi kye bakobye aye ng'ekituufu okiidi nkiidi bukalamu nti mu makanisa yetukunganira ebayo n'obukiiko obugemaganya empisa oba obulungamya eprogramu oba ensendeka ya service eyoni wetubanga niba naife nadala ku lw'abaisuka olundi betaaga wayogera nabo mu ngeri ye bategeera tikirungi kubatwala kubasalira musango n'obasosonkereza buli kiseera kiida kubeeretera okwetamwa eidiini awalala n'okutuusaganyaku ebyobulabe
1: musumba waliwo ensonga gy'oyogeddeko ey'okusala emisa abantu bangi bali wabweru eyo nga bwe balaba omuweereza nga mukama amukozesa nnyo obanga waliwo ebitali bya bulijjo ebyamaanyi ebikoleddwa mu bulamu bwe nga bagamba nti oyo kaakati yeeyambisa maanyi ga kizikiza oli afuuka kapa ekiro waliwo ne gwe nawulira nga bagamba nti oyo afuuka ekyennyanja munnange eriyo neyajjako ewange eyo mu saavisi nangamba nti yayoleseddwa nga wansi w'entebe gyentuulako waliwo omusota kyenakola najjawo entebe ne mugamba gwe mwannyinaze n'abali wano mwenna mwekebejje wansi w'entebe gyentuulako mulabe oba ddala kyewabikuliddwa bwe kityo bwe kiri twajjayo entebe zonna ne batunulawo ne balabira ddala nga tewali kirewo okujjako amafuta gano ge tusiga ge bayita anointing oil n'ebirala mbadde ndi mu kukkatiriza ensonga gy'oyogeddeko okuva mu ango endala mpozzi mukadde kano tugendako mu masimu eyakatwegattako oli ku programu amaanyi ga Katonda kubano ku busoga lwa radio n'abasumba Kizza Moses Magero ne musumba Daniel Mpadire kuva mu buweereza bwa Christian Ministries International. Katufuno. Hello, Busoga Royal. Hello. Yeah. Kende za ko radio tukufune sebo.
2: Hello.
1: Wajise sebo.
2: Hello.
1: Tukufuna sebo.
2: Hello.
1: Oyo ndowooza netiwaka eruganye. Osobola okuyita ku 0746 508 3 emirundi 3 oba 0768 680 5. Hello, Busoga Royal.
3: Hello, Pastor.
1: Wangi sebo.
3: Omusumba mukama wafe webazibwe.
1: Amina nyo.
3: Onaba obi obanga obageya wire emasaba mu Buyende district.
1: Yes, sebo.
3: Mwebali okutulisanga ekigambo kya Katonda.
1: Namwebali kukiwuliriza sebo.
3: Mubiendeze mwo ebyo wandikiza ebyo alwa leero.
1: Yes, sebo.
3: Ntajira nga kompoire abantu abangi tezozeo.
1: Yes, sebo.
3: Ojira nga kwa aga amazima amatuufu.
1: Yes, sebo.
0: Era nagatufuula ab'eddembe.
3: Waira amazima amatuufu gakaawa ekyenda ojira nga ku mazima amatuufu okusingako okujjala ebintu nga tibigemagana bulungi.
1: Eh.
3: Ebala okutuweereza obi obanga obagewa.
1: Kale obi tweyanziza. 0746 580 3 emirundi 3. Hello, Busoga Royal Radio. Wanji nyavo.
4: Mukama yebasiru.
1: Amina nyavo.
4: Mwebalo tuweleza.
1: Kali nyavo.
4: Mwebalo tumese chikambo.
1: Amina. Manya gafene jyo sinzide.
4: Wana mchala samwe utangalo vadango hidia.
1: Nye nyavo.
4: Zendi mpu ya katulize chigambo cha Katonda chidatu kolobu lonji vonji.
1: Tue anziza.
4: Mwayongere yongere noti za vila.
1: Amina tugenda basabira mwena 07 8 0 8 0 5 0 7 5. Hello Busoga Royal.
5: Mwara tuwereza.
1: Kali sebo waliwekiza.
5: Alikana wanda siya na mwendo.
1: E sebo.
5: Sima ino kudokuli sako vongo waifu.
1: Yes sebo.
5: Napereza imaraji sima ino.
1: Namo mwe wali kuuliri zanga
5: sebo. Mwende zemu.
1: Yes sebo.
5: Uoli nganzo yandi saa weno.
1: Yes sebo.
5: Mtajere ndiriyo mtu hundi alira wo.
1: Yes sebo.
0: Wow.
5: Ndabao nina guru mizaino nti ya nuwendi si wawu
1: zi. Ino tulugunyaba nobo kule mbira.
5: Aha, ito ncheze.
1: Kale sebo.
5: Mchale sebo utangala nkula mwistafu ino.
1: Tweya ziza, tweya ziza.
5: Harika malamba siya na muenda.
1: Amina. Wali kuprograma manjiga katonda tulimasimu. 07 8 0 8 3 8. Halo, Busoga Royal.
6: Mkutaka hiyo kwa nusunda.
1: Amina sebo yebaziwe.
6: Uliote papa.
1: Bulungi sebo gambot ya.
6: Tuyanzi za programu yu nizu Reverend Alex Mulubezi Mozi.
1: Hey Reverend, tuyanzi za.
6: Mwega lukuwele zamba. Savira katonda yunge ukuwa umukisa.
1: Amina. Amina.
6: Hevi obikuwa vingi, ayetugumu uweza kwa katonda ukezufa nana.
1: Amina nyo.
6: Sengu akume.
1: Akume. Oh. Halo Busoga Royal.
7: Halo sebo.
1: Wanji sebo.
7: Mwela wale kutuweleza.
1: Kale sae mwela kuuliza.
7: Na ina geni nzeme yifegimu wakilili ya itova.
1: Yes, sebo. District chair.
7: Kanga mnavite ende kalungami.
1: Yes, sebo.
7: Nesima umula magwimu gwimu tuweleza uliru wa mukaga.
1: Chiti wacha mukama.
7: Eranze chende gamu umula magwimu ogwa.
1: Yes, sebo.
7: Tiburiruwa ino kukatonda. No vangoli uliriza hivi gambo vya inu enge ino vya mutu kwa katonda vya telokuwa yako.
1: Yes, sebo.
7: Mbuba kawase lukutu uweleza kari.
1: Hmm.
7: Ofu mebiru unji wabanga wagemia kigambo vya imuwezi.
1: Amina.
0: Amina.
7: Nesele lanze ndi musa adamusira na mkaya mba kumba uliriza kubelezi la hidi inibi. Tuna hatu wana niza mtu uzimulana.
1: Amina. Wow. Mkanda ufe wali kuliriza.
7: Yesewe msigale nga mtu uweleza nsigirema isojimu nizira itova.
1: Kale sebo. Habe itova batula vile. 07 8 0 5 0 8 3 8 3 over 07 8 0 8 0 5. Hello Busoga Royal.
8: No.
1: Wanji sebo.
8: Oh ndako wanji mtengu atakiwe.
1: Ah wow.
0: Marino.
8: Baba mwana wali kutuweleza.
1: Kale sebo na wali kuliliza.
8: Mutumba kwe gama mwigama jyo kwenye vina jona.
1: Yes sebo.
8: Aka akagambo kosomye inki kwe kubiri anga kuruyo wabaji na jyo kuna kili.
1: Yes sebo, Muganda wafamanyo kapene jyo sinzide.
8: Ama inelanga nize mwene wawiri chayo. Kwe na wambua.
1: Na wambua district chayo.
8: Na wambua chili mwujiri district na wankumane igombolola.
1: Yes sebo.
8: Muganda wango jire ngosi yetenjiri otine enjiri nsive ino era nungi ino era mbu kula wei mundu ajuri ili ajiri.
1: Tuwebaza muka molo echo.
8: Katona yongiro banweza mwurile sigamu ya katona.
1: Amina nyo. Aveyo batula vile. 07 8 0 5 0 8 3 8 3. Waliwa. Hello Busoga Royal.
9: Hello sebo.
1: Uwanji nyabo. Kali nyabo na weje waliko.
9: Kali sebo.
1: Ama nyaka fene josinzi de.
9: Na longa iza bete mwena.
1: Mkende za kuku radio na ala kutufuni bulonji.
9: Sebo tupimente uza
1: mwena. Ogambi josinzi de rudawa.
9: Mwena na Mayuga district.
1: Iye nyabo.
9: Tupimente uza ya imwe.
0: Amina wewa kukulisa mama.
9: Nanto kumula manahagu wako ayo nsawa kumusavira ku.
1: Tugenda kusavira mwena. Kumikiriza
9: mkatu. Amina.
1: Kali nyabo. 07 8 0 8 3 8 3 over 07 8 0 8 5. Halo Busoga Royal. Oya vodeko musumba danile basomere ko namba zezo
0: bita ku 07 8 0 8 5 0 8 3 0 7 8 5 0 8 3.
1: Hello Busoga Royal.
10: Hello.
1: Wanji sebo.
10: Olo kwa imu kamara manzani namba ile.
1: Yes, namba ile.
10: Ile nzidi anga district.
1: yesebo
10: aba musomba mulange we bareze na ndinga yo musomba
1: amina
10: bwo musomba tukabana bigambo bya tonda
1: yesebo
10: aibo yitena kumuru zwe basande
1: yesebo
10: yo kumbane ku
1: yesebo
10: akamusa abo kaina chono wapo bukagaga ali nze mukamutoka aidi kila katonda umara mbubuze utimuna wadambile sawa imeka ila amesha ukabizile wa sawa imeka inda chika imeka mbubu eji kumara kwe uudia chionka
1: yes bye
0: amina
1: uweba likubara amba wajusanga no bajusanti ili ya tayalina moroka ya dukanga pudusi tuchari masimu wano hello busoga royo
0: hello sebo
11: kala kutuweleza
1: kale sebo kutuweleza amanyaga feni josi nzide
11: nze bulanyo kuvena itandu mumukunu
1: yesebo district chair na itano district chair mkwana
11: Bugweri district
1: Bugweri
11: ee
1: bana Bugweri tubagala nyo
11: kale kale
1: kale we bali kuuliriza
11: haya
1: oja kutulabira baka kaire banyende ba kutu ne chibedi
0: e abalangira bona bona
1: abalangira bona bayisemena hello busoga royo
12: ero basebo
1: wanje sebo
12: ero
0: wanje sebo
1: tukufuna mkwano uli butelevu kumpewo za msoka hello kende za radio tufune fe tukufuna uyo vanange network muli demo olukwe fe tumuulira na yeye tali mukutuulira usobola okuyita ku 0 7 4 5 0 8 3 emirundi esatu hello busoga royo wanje sebo
12: hello
1: anje sebo
12: je bale ko sebo
1: kale sebo nawe je bale ko kitibwa kya mukama manya gafene jo sinzi desebo Luembao Adam okuva mu district chayo
12: Kayunga Bugerere
1: Kayunga Bugerere
12: Ndera ko nyonga mbawuliriza
1: Njwe bali kuuliriza sebo
12: Nawe mwe bali kutulungamya na kusomesa
0: Kitibwa kya mukama sebo
12: Kama bawo mukisa
1: Nawe ako mukisa sebo
12: Amina
1: Nawe bali kuva
12: Kale sebo
1: Tucha aliku programa manjiga katonda wano na basumba chiza Moses Magero ne Daniel Impadilo kufambuweleza kwa Christian Mysteries International wali wano Hello busoga royo
13: Hello
1: Wanji sebo
13: Benjamin Yevuyende
1: Benjamin Yevuyende
13: Sebo tuwe yanzi za msumbo rovu weleza kwa imu
1: Echiti wachamu kama
13: Mwe vale kutusomesa
0: Amina
13: Haba uomuki
1: Amina. Amina na wevotio Tuchari na masimu waliwono Halo busoga royo
14: Uchiwa
1: Wanji sebo
14: Halo
1: Tukufuna bulunji sebo
14: Ukulu
1: Tukufuna bulunji olikumpe uzaa busoga royo radio Kende zaku radio otufune Halo Oyo network emulide mu lukwe 0 7 4 5 0 8 3 emirundi esatu. Hello busoga royo. 0 7 8 8 0 8 0 5. Hello busoga royo.
14: Ero.
1: Wanji sebo.
14: Ero.
1: Tukufuna bulungi sebo manya gafene jo sinzide.
14: Ero.
1: Tukufuna bulungi sebo. Genda ya muma 0 7 8 8 0 8 0 5. Hello.
14: Kili simu.
1: Hello.
14: Jebali simu.
1: Kali simu na wajebali ku.
14: Musumba.
1: Wanji simu.
14: Na saba usavire ku musumba mbera sinu unji.
1: Tugenda kusavira ama nyaga fene jwa sinze de simu.
14: Bampita pende Richard okubenda makoko.
1: Yes simu district cheyo.
14: District ya Mayuge.
1: Mayuge. Chicho ya gade tukusavire.
14: Mbera sinu unji musumba.
1: Evye sente evye mirimu.
14: Evye mirimu zangizi miride.
1: Tusavo muyeza webi ntubyo nate kechi zimbulu kusamulimu go agu tutumula. Kwene ba customer mlinyali ya mkamafe yesu.
14: Amina.
1: Kale sebo weba likuba vema yuge ba tulabile. Bagambe tuba gala nyo. Ya katuwega tako tuliku program ama njiga katonda. Hello busoga royo. 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3 over 0 7 8 8 0 8 0 5. Hello Wanji sebo Kale sebo manya gafene jo sinzide
15: Nkambi Sam
1: Nkambi Sam sinzide wa Osinzi dewa sebo?
15: Nasuti.
1: Omufunye?
15: Nasuti.
1: Nasuti. District cheyo?
15: Iganga.
1: Kitibwa cha mukama nawe bali kuwereza sebo.
15: Enda sima wiki nempeleza yayi.
1: Amina. We bali kuwereza. Amina. Tubuzayo na mukisa omuyeka tuverenga tugenda musala 0 7 5 0 8 3 emirundi 7. Hello Busoga Royal. Hello Oyo networka emulidemu olukwe 0 7 5 0 8 3 emirundi 7. Hello Busoga Royal. Kale sebo na weje baliko?
15: Kale sebo.
1: Ama nyaga fene jo sinzi de sebo?
15: Tampika vagona jana sani wa kusinzi re kamuli.
1: Oh, kusinzi re kamuli, yes sebo.
15: Yes sebo.
1: Tesa tuulire?
15: Sini ya terezo ya ima?
1: Yes sebo.
15: Ito msumaja ima ima salambe yanga mjamai sukuvanga jini. Kili ya mehiri kumiyo jifwe.
1: Amina nyo.
15: Na ikati walio chenja gale okumji dirizamu.
1: Yes sebo.
15: Nina ni abasaji ya vali abansiri mimi.
1: Echo njia kutukubira kasimu katufude kumpeo. Tugenda kusoma masimu gafe. Tuverenga tuogera mo. Vanda angenga bulijo kadeke katulira mpinga. Katufune yu kalono mo. Hello.
16: Hello.
1: Wanji nyago. Amina nyama nyaga gafe ni josi nzide.
16: Juliet
1: na mtuumba. Juliet insabu muyinza webi intuvio na nanyini vio na kutemele kuba weritali osobolo kufune chara ni mulinyali ya mkamafe Yesu Kristo. Amin. Wenyini ya odiru omukono gwo oguteke kuchifuba tuberenga tusaba esala. Katondo muyinza webi intuvio na saba naba uliriza wa febo na uba womutima ogujude echisa no kukutia. Nsabo ba obuvumu bonaba lino obuvunanyizibwa okusalirawo abalala basobola okubeera nga banywerera ku mazima mu bulungi ne mu bubi. Nsaba n'abalina emibiri emirwadde bawonyezebwe buli kirwadde n'obunafu bonna. Mangi ga Katonda amayitivu gatereza omwoyo gwo gakunyege omutima gaze bujja obulamu bwo. Nsaba mangi ga Katonda amayitivu okweyiwa ku bulamu bwa buli muntu yenna atulugunyizibwa amaanyi g'ekizikiza atulugunyizibwa emizimu emesambwa amayembe edogo na bulimanyi gakizikiza gonna agamukola kefujjo bikukozesa bikusiranya bikulemesa mulinya lya mukama afe Yesu Kristo mbirangiride ko muliro okubyokya n'okubisiririza ddala. Saba manyi ga Katonda okusumulaga ku obujulizi nawe omwana nga sitani ya kulemaza ya kugaana okwogera ya kugaana okutambula ke kasera bikuvireko ddala byokyebwe n'omuliro. Mukama akwambaza amaanyi agawonya amagurugo agawonya emikono agawonya amaaso na buli bulimu bwonna obukuliko. Saba mukama gulewo enzigi z'emirimu eza promotion n'obuwanguzi kubalabe bo eri mwenna abawuliriza abaffe n'abantu bammwe. Mukama nsaba abeere ng'atukuza bulamu bwo agaziye ensawo yo akulankulanye empereza yo akugatte ku bantu abeesimbu baweereza banna banaakuyamba okusitula ekirooto n'okukufuula omuntu ow'enjawulo. Maanyi ga Katonda amayitirivu agaleetwa omukisa gw'enkulankulana ezadde obulamu obuwanvu obulamu obulungi nga gegatte n'omubiri gwo n'obulamu bwo. Saba omuyinza w'ebintu byonna akuggye mu kusemba akufulenga mutwe utandika okusukuluma akwambaze netutumu mulinye lya mukama waffe Yesu Kristo tusabye.
0: Amina. Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, enensi n'okuidula kwayo kukwo ife tuli bakozi mu yekaalu yo. Katonda nsaba olungamye kanisa yo, olungamye abo bonabona abalina obuyinza okulembera abanaife oba otukulembera baike ku omwoyo wo bakulembere n'obwesigwa n'obwesimbu nga tibasosoire mukala langi saizi oba ekikula ky'omuntu kyona kyona. Katonda w'obwenkanya nsabira abo bonabona abawulira nga baanigirizibwa beekube mu kifuba bawulira amazima amatuufu. Nsabira abo bonabona abalina emisango egy'endawulo bawulirisibwe mangu bafuna obwenkanya. Katonda omulungi ow'ekisa nsaba n'abakozi bonabona abeewaireyo okukola kubanga oyendaina abakozi oba womukisa watu womukisa nchetu na agemanga kuona atangichi zimbulu kusamunga lo daife nsaba noyo yenaye nalitandika business nga mwani na ifo wechalani na abandi bona bona batasobole ebitamu oba womukisa mu bibalikola basobole okuwangula katono mulunjo wekisa naniriza amadi amalavu omuzira mugozi gatone kwebi byasimbibwa bikule bulungi na makungula gabe ageisanu eri abalimi nsaba na buli muntu yenaye na alina omulimu ogwenda ulugwakola ku nsaba n'abaweereza n'abaana abato bono bakuume era obawo omukisa kuume ensi yaife Uganda sazaamu ekirwaire kye Ebola n'ebirwaire ebindi ebitwize inuma tuba abawanguzi buli kye tunaagemanga ku nga twesize iwe n'erinna lyo ery'obuwanguzi muli nalyo mulenzi wa Yesu Kristo tusabye.
1: Amina.
0: Amina.
1: Abamasimu bannange mujja kutusonyiwa kadeke katusalako tujja kubafuna kulona dako. Musumba Moses Kizza Magero osobola okunkubira ku 0 7 0 5 4 0 0 2 0 7 0 5 4 0 0 2 obaka WhatsApp ku 0 8 5 3 7 5 9. Musumba Dani basomere namba
0: baka gwa bagonzi abatasoboire ebitamu wano enamba ya ngeri 0 7 8 9 8 9 2 12 0 7 8 9 8 9 2 12 omusumba mpadire Danielu tubatu wayamu ngabulido akaire na akatutenguwa aye tusisinka ne services daifedenda ulo katonda abakuume era tubendeza sasire nunji.

0: Radio kuweza emiaka 25 ejo bukuru zana no buvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
1: Radio Bingo Masagu
2: Chino chirango chanda ulo hiranga chikopanti omwami semu alamanzani owe kasozi muigolozeri ya makuto mdistrikti eye bugweri. Unalikula ngoma nawe na musiginyi Fatina. Miaka 13 alikuwe chicha mkubongo tasobola kuogera hayi uomweta oba uyogera na ye akuulira. Yali mchitete icha yero nire gingi miufu. Yabula uluna kulo kuna angina kwedomu eziku minarale sawa muka gugwa mali ageche misana asubiro kuba ebukoli bugweri oba vuna. Kala mbona ku langa kuledio oba otwale muba erosi oba ku polisi kuli okumpi oba okube kuzira 753 ikumina eri 0753 anana andala 0355 oba 0755 chena na 5 34 0 ina
0: Mwami, lero nkwe unia, ochedinga wali onjireku. Wacho samu kwebio kunwa.
3: Iyi, naira kuchituzi. He, tolibo na.
0: Mwama, nukumu nubulu onji kuno. Nubu tatagala.
3: Iyi, chituzi timu enge. Wabula chakunwe chikolebu angamlimu ebirungo nga amadi, amajani, omubisi gwenduchi, echitiko nevi indika.

0: palari si ba balansi.
1: Basebo ni banyabo abali ku Busogaro Radio nino mukuru Uncle Hoy headmaster. Tuweze tumuleke mangu mangu ajenga ayeteketeke tumusange kusawa.
0: Nze ni bwensi ba wano ku radio.
1: Eh.
0: Nze mazo kweteketeka.
1: Ezira bya kuira mukuri kuri akani munje irobozi.
0: Ah ayo lili ulira lili muchi. Ebyo byenda bala abana bangatandike ndongo.
1: Eh. Ata irogo trologe. Fanta nari kunkobanga bana. Fanta ari kunkobamba bise no mulogo. Wow, wait. What is the
0: Wama za abantu bange amuntu waba no mukiso wagirwa kuva munumba abantu ba bechika baba kwenda aya abembi abandi bembaba bazalukuka atandiko kwe bisobu biye bavuira omuntu amwe kokola weko
1: abandi tutubone kubazere bayibwa
0: tibasobola izira ya
1: agwa na gumsoaza
0: omuntu nga yavwa kuyapa kulaini eri amwagira aye fe meeting bwe diba muchalo nga totu set ditandika kitegeza ki Sekeza nti baba kusubira mwe birowoze biru.
1: Bwerudi ntuluna
0: kulu. Ndipote sango uliwo.
1: Bwerudi ntuluna kulu abato.
0: Yes.
1: Eno answer jirire muwano tutegere bituvu.
0: Yeah.
1: Luachi mwema ina gona gona wa sarawo mwete tefe.
0: Tefe maina gegeni tia sarawo usale.
1: Ni tefe.
0: Na maina gegeni agom chalo. Ni tefe razalo. Na gali kundaga mtu. Nza kusabula kuwa mtu li inangatiririe.
1: Tafu soja maina geni tefe.
0: Ni tefe razalo. Era tefe.
1: Na
0: no mwava tafu. Ya.
1: TV gambo byange. Mbufanta nicho.
0: Balete ndaga muntu bajirage.
1: Ni Lazaro.
0: Balete ndaga muntu bajirage. Nze yange nsobolo jukulaga kuninze mbago Isa.
1: Ayole.
0: Era njiraga buli wamu.
1: Ole ni Lazaro.
0: Ni Lazaro tefe wabayegana. Aida kakasa abantu abako batiti ninze nankadi.
1: Then wachi wamwese wainganga.
0: Wainganga just teacher avire kuogera byataide. Ebyo bigambo bya janganga ayogera kodi watu nitakali abaine bukungu kodi bichi. Nze banza alaka muli chikubiti banga kuna itaka bukungu waile baganda bange tibabanga yoko.
1: Yeah.
0: Kale twaile buyende era twaje niba muzeyi. Abalunji kutuka butuka muzeyi yatuka kuchalo che buyende mu wiki ndalaba mu obwachi amani. So tuli bantu balunji. Era nize zena singati limondongo. Singani nzafuga jinja north.
1: Singani we mupi? Wanawali suengere.
0: Hawa wali suengere ba yuwenda kuwa onze. Na kwa nzeka kupo muziki. Kupo mkule mbeze buwa tukeira mkeira. So tulibantu balunji.
1: Kale hoi. Ndikuendo kuhula ba wagizibo. Abali kuidenda mlesa. Oluna kuhula lero mparking yao. Bako ole. Bakobere. Baya tuke sawo imeka. Aba kalifu na ticket siba difu nebatia. Okuba nga bangu yako tutiami.
0: Aba wagizibo amazi oku kuholewa. Just nenda bako bako kukeira. Webaida amangu. Bajakuti amira amberi.
1: Okay.
0: Banalwa okutuka baida kuba wala. Tulisubira n'okuninisa tiketi kubanga ebanabo nati abantu baswise tiketi diinzo okunina bei.
1: Okay.
0: So kiba kirungi watu kamangu wafu na tiketi yo wafu na nechi focho.
1: Okay. Tiketi tulidisanga waifa bali ku boda abali ku business
0: nga tiketi dange na bairenga nga niditundanga ntali mfebyenda oluwabula dawo ireyo ebuwengo wafire dawo ireyo.
1: Okay.
0: Kamuli ku White House record sidawayo eiganga eliyo wena baile ndita ile ngandiwa ile MC drop
1: wana
0: dao ileyo so kati tiketi walala wukawa kudagana mliango
1: namulesa
0: kugeti ujo kutuka wakobo ndi kuenda kuingira ndi kuenda tiketi
1: tutasubi layo kavuyo oidi muidi mwe kubawa kubawa ye mbano kuwe mbati mkumanta
0: ezira kavuyo nze singana linenda kavuyo
1: mwe manti dao
0: bebaida niba angema kustreet niba anuwa nisa kustreet nali nisavolo kuizayo mulilo kuba niza singa baya ye wano
1: okay.
0: Enamulesa ne ni muidi nda munu wakubati enda kuwe mulisa
1: okay.
0: Zasavolo kumbo nanga andi mlalanga yiri ya betolo ilao
1: abantu
0: era kuolu nako maninga wako maninga abantu babuli unakanti mutabage maku mbalike batukirize chigendera chaibwe
1: okay.
0: Tubabonese era tu amalokola ki okubabonesa
1: okay.
0: So batasubira yo kavuyo kona kona
1: ayo one yasamba motoka
0: era aje okuleta kavuyo
1: yasamba motoka yo ombona
0: tujabi kola ko ebyo tofaye
1: mubone mubone
0: so bataida nze akati yo ninzali nako abali kuidati tuje tubande entebe entebe mutajiba andabu entebe musobola nokongulira indiko abagizi bange bagayigabere
1: wa muleke ile entebe
0: oba abana yabe nayo zena akati yo tikale kulera
1: kwa
0: wano nkatwala buyende
1: bato bwe watu wayo kati yo
0: ate nkatwala wa kubanga cha nandi bayirenka wayo ngansinze aiteja asobola kunsinga buta akati yo kajao omuntu ayinene mba mukaga na kitundu ngate na dona dada chika ibiri ibiri lilijako la chimubato
1: deni ile chetwenzo tagera
0: yes
1: oyinene mba doli na doni yazo ayazo ali omu ku bantu bolijo competing na bolwali yeah. Ene mbedo omu kuimu asobola okudemba
0: nze hoyi ndija kuemba bulilemba uli malobozi gange
1: ni dalimu
0: ni edo dalimu dona nja demba tena gagengembe yena waba asobola chukoli bwono tulija kuwa lisa chito ne titulija buje kusaga
1: anti kaya ono mwana mba mulimu na fuye ino
0: titulija kusaga
1: imamu lina nede imedema ageita onalie nka tough soja
0: echa amulesechi ezira kalolo kato blood tujia mwanika njia mwanika aje nga akaze bamusombera amadi bamutere ku stage bamuletere bulichimu obabikola bamuwe oidi ababalanzi babane ebintu ebyo bakozesa kozesa ako bamuwe bulicho bawulira nga chikoyesa obaka yongo obachichi bamuwe
1: kare ndukwenda tumalirize abantu ba basibule usibule obakobere nechiri olwa lero tuve wan
0: olwa lero tulina mulese na kudomo ezi 13 part of the champion
1: yes sir
0: nzedi master ni nzali kubeta bale bona bona bantu babulido kubanga liye yeta director director wan director azira changu tuja tukoba kubanga director just abati asolo banga ti yasoma na kusoma era no yuti yasoma
1: yes
0: just director bano busente bwa awu atandika wa kasomero kuti di master ino kubanga yasoma
1: yes,
0: kuba na abategele chindu chino oli chitegera
1: yes sir
0: so olo wundi askari yena azira chankoba headmaster asigala kali kuchi
1: kutopo
0: so mwide nze mba kubendongo yange nga bwemba somesa
1: ata masomero ga government tukuba ku director
0: oli chitegera
1: kuba headmaster
0: headmaster sawa director ayura aba zira je banko ba press conference mwaje bona era ninze yali ku top
1: kale tukusange na mulesa
0: baide na mulesa
1: oliku ni na ku stage sawa imeka
0: endonga itandika kusawa 12
1: tunaba tandise
0: okay naba tandise so omuntu atukana okuingira mulere
1: okay
0: sawa 12 chitundu obenga diri kwa gana munda
1: kale
0: ifesawa 12 nze bampa ile program ndi tunaba tuli kusimulula
1: okay
0: obaba naso kawochi nze we bampera wemba kubira
1: okay
0: niye bako bantu bene be chance tibaje asobola kwemba ko idira ivyo abantu bajitia ero yali ID mbaje ata okaseti bategu
1: ani
0: go ndio ole tefe ayo ya uri ati byale vya sokaya endo kubuka mu ya malana amkoba atiguma niwe wabirese
1: Mbwati ya live. Kale.
0: Aye mba mizisa jino jerega. Tuweza. Na kwa video. Na mbwa inaka video. Nga aye mba mizisa jereze. Akami inaka uwele kwa mpale ya agwa. Na kwa mandi. Just yo kwa mbwa mbe ku live. So wole kusule mpale.
1: Kale.
0: Aba na mbwa mbwa.
1: Fanta ina chari yuko. Oh yuko mbwa kwa Dubai.
0: Bye.
1: Kale. Fanta ina chari yuko. Yuko mbwa.
2: Oidi, misaza ina kemba kensi ngomu endakwe akaga kemba waka kubanti Owaya mwantu nti niwe Osirikanga, ebi gambo tibikola osirikanga
0: kwa. Aye waka kemba tuwe dinga kava mstopu walala Stopu walala chaluzungu Osirikanga chalusoga, stopu walala ni yasoka Yakopa ya izamlusoga Yakopa ambu osirikanga Stopu walala chitegeza
1: chitegeza osirikanga